Ande, kama udalila yuwe swiri kariwanga, yuwe kabasi. Pasa ni kumujita ya, wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.